Saka. Mola jara wode ni forai mozo jara de ni forai. Amba fora mola jara la keba mozo jara la. Amba fora fora benu ko nyamala. Nyama duru ba fora ane nyama kengen fo. Kabo ta kebe ni kebe ni ma sha kabo ya kuba ni korosi ba kabo ta kana joma la fukolo. Kabo joga la kona kara bogor tumani kabo kuma ni tama kabo kuma re jari. Amba na makora ma se kola mina. Do to kra kloki kloma nyanye. Munyu kutu nganya kata bori ba sigida. Ala ti twa karna ma tama ko jirla dina dora jirla kana jukuna mbiela mate. Odela sa fle fle ko toro kata.

police bi nguru kelew lu dale ba kirefe akaje li kaje sama be ka journal fo yi jeli jeti gba tande jeli woro ni jabate ani jeli mango yi kone jeti ma muso no be ka kuro fo ka ngana ka dama ki mi ka bo mi na foro wazro on do nyo on zig meble wolof la kono na era nu so diara abi se mangru kile ta kerefe bo ko si wole sa fe ko me leke che wolof la mi kulo dige kono on do nyo zig meble wolof la kono amen ka bako ya ma ko eh ay sabali de fa ma ga fanga kare kuraju amma ina tuku kula kosi tuku kula bi adaba de kula kanka bulo wa zo nga chikora sa baba angere fe tiji ni tula jini muna nyi sira mugo kame ka sira baraba kele fe ko blan grefe na ne kuro ni kanga se menywana amma mi foka nye fi do aya